tinimungan mamamuhis doid hozo pinogiam pa patan. Arabay no jam ka vahu himo minit na dido dong suvabid pagunta ko katawadan kakal miyam pay dagay miyam pay dago zo Dennis Primus gisam na jam ko si jam matu kani na miyam pay dago bo kapivos yan kumadi Leo Zek o kita ko maza do i TikTok diti bakalaja dayo i KLCC nga mantadi si dodo nabawan tohodan pingampay dito ko tapi na nga bi dai nombo na po i timpu diti amo nga pulokis nga bi biaga di darita maso mga kando mi ginuuy tuaran tata kapating kao do whole city ay darita katohodan I Charles Peter pivos yan ng usubab kumadiaw DJ ka nagi i Sam Caris nakainom ko no ka nakainom so na nakainom so na davaig tabang di susubab pumika na ko sa di susuzante ko tips manginom vaig tabang dong usubab iti natikita daw avasi imonto ko idasan kapivos yan kumadi Morris Morudim Florita Kinajil Insan po i Ray Deville Elish Shelilim mi Richard Joseph mantad kampung Bundung Tuaran Lucia Tati dan mantadid papar sabi abi makikinungaw date kasaimban Bos Kadazan pensuang pengampai no mazado id Facebook sama VFM dongo subab diti kotodan di anangan makikinungaw dok kasaimban Bos Kadazan do tikid tadaw tapi naik kong abi kibadati di hangadon timpu diti hangadon do mohoing hangadon do isay na po timpo di nakatahib o mahabi na kozo na hangadon na kopusan nati inakoyin sa du na di do mantadiyaw teko susuzan po di mo kanya to nakatahib no nga bah kada tanu do kozo ginabo di kosinduo teko osudu nga tamay mo do po vakason kamay di nga kinungo to ko ti hozo hozo kahahangad hansan do anangan ko do ko ngaw diti tantuk o gumuanangan hozo di tahun tu ngapadan miso samok bahu ngapadan Alicius Modulis hangadon zodiau

Jesus na pagkanakanza doy kasayimban bos kadasan na ikatpinasyo sa otomoy mo. Tapi naik kong avi kibari ti ababazan ritma kinabalo take rhythms of kinabalo are okay. Duwang ibu duwang padam onam na ontak ka duwagi som kaapat buhan ka opod diti taon diti dahi haid padang merdeka kota kinabalo. Tah ano datiti alamay datiti. Iho no ihon umikot ko no Ivozon mantili na pagunsaba Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor pisoso mo mikot sabagi tahap tapantang aditi no isa ababasan do kokomoy diti ababasan kotambuhuzan Obasanan ritma kinabalo rhythms of kinabalo are okay dumang ibu dumang padam onom. Tapi no jam ko vaho padam onom minit dong suvabid pagunta ko tapi naiko kiva naman ihaw pay timbuliti kiva mananam pay naikot binasi. Ana Stanislaw Sengyan manihaw pay.

Tebenai ku ngabi hozo di ti mantadi Rodi J Spisol pason ku diau. Hansan his ginabo nako mau ngabi nusudan nozo di seninau in timpu gisam na bayna di ti. Menihau pai kaditinu di Anna Stanislaus. Gumu komi da manak da susuzan di kahangad gozo kokomoy da pai untuk timpu pengamatan potai ka anu napa ababazan doid danau teka degana kita kata kau zauditi pasun ku diau.

Impoto opod ngay buhang sa ngadaw mo'y ohinas om ohikang tamoy mo. Opod ngay buhang sa ngadaw miya ganogi, miyampay, humozog sa hinay sisam ng opod minit. Mimosikol sa hinay tu ng opod minit. Mamanaw kisinodo onom gisom vahu kilometer. Mimbul sa hinay sisam ng opod minit. Mamanaw opod ngay buhang kapanakaday nogi mangingkwang tahungatus gisom tahungatus himongopod kalori.

Mereka mengawi kahangat koso hozo di datu Justin Stimol i aitando auko i nangku muhi isiao. Kiva nako bos da ming kolokok na obosing. Dadi aniti opimanan koso. Leko oti ano kamay di? Osaw ba? Ingko bosing na ming kolokok. Anaw nga nalaami na pay ka. Iyan ang abi ako gingahan do hozo hahay. Kabi na ko sa didatu Justin Stimol.

0: suwaw to mo imo.
1: Damay na jam ko ba hutong upad minit daw suwabit pagunta ko tapi na yung mansan na his kinapun ako ng abihozo na ko ni ko di tino di tumiyambus ko miyam pairgo dahil ko sa imban boss kanazan papamus pa dito abal tadi bo tadaw bay no
2: abal tani bo tadaw bay no

Piupusan toh kali James Clement Mojiliu Dabaino jam ko bahu 46 minit dong subabid pagunta ko nakita ko isa niti muat manta di Esbon Bon James DJ ano kumusan na lumangad langadon. Okay, Esbon lumangad langadon isa patod boss da boss dusun na niagan po da kadazan humangad hangadon isa pun boss paniting nga hangad na tuduvan te ko kalatian diti boss misuvay num humangad hangadon na isa itu tuduvan tu hangadon na humangad na po nga humangad ko da isay na po ikahangadan no titiso mo ko. Om kiva hang nuda moy somo. Namot langadon teko hangadon na po nga aiso nununu ongozon paindi ikaw kadati nga idpamusavan nu hangadon ko di isay na po muhoing potoy teko kopusan hangadon. Iyan opiso vazan na mamaguna da duvo boss iti mantad da gamut boss hangad humangad om hangadon hansan da nalatian ko Esbon. Tapi na kung abi atag do kopoing kavasan teko ite ako kumoy do gaji ba iti abal libay no atag muntok do papiaga do gaji takavas kiguno do pamusavan penimbangan do katun, muntok katundunan pakakalaja katihambusan do tauki aditi na bos di mentili ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir ahal dino na kiguno kozo do pengintangan do id bogisan toki do pengindapuan mikro tanini om uha uha PMKS ikotoguvang dati do vaza kain sabaton so pemah do gontob gaji takavas do pengkavason ka pengkua po nununu abal kogempit do hal diti kampai no do kain kavasan gaji dati do takavas kuma duvongay bulinggit apatut do mandad diti kopayhan di huguan mentili Datu Sri Anwar Ibrahim kokomoy do budget duvongay budvong pedamtu na bos di Akmal Nasrullah iti untuk kinom pinakyano do minongomoy do pemusavan do tambah ekonomi kogempit kain kavasan do gaji takavas kuma duvongay bulinggit i kapanak do vaza kuma do kain kabason hogo kakamot om lagi ponay na ante ko kotay na dadi om id pamuginavan no pabuhat binay kani ko gampit do kavakas kain sa baton do gaji do duvongay bunga ay sa po do ano iti ko pay maganan iti kakalamindan dadi sabagi datuhun teko pakakalaja da din no mona po ko palintan tay ko swasta ba humansan no kita daw kayong kabaskan niyo pati musan ko miyam pay hazaw diti ginawa ko maningano diya o kadi Suzy Samuel Kudita.

ESCOM toy Eastern Sabah Security Command na po nga agent kumuhigan imanoy na kalatya id zone o muhig kaysaon Sabah muntok mong umuhig katanangan o kumuhigan Malaysia. Din po ton din na po nga muntok mintong do umuhig o otonong tamoy mo o kitanon kaysaon Sabah. Muntok mong malimpot do duvan din no do papapanaw kalatya mintamong kumuhigan miyampay misampu o kivaza it piyahatan sa VIAVI agent. Kinapanoy na nga din na po, nga montok manguhan, tundono kumuhigan, manahop kalatan, tumahib pimuhitan, o mangumuhig tuhon nga vi o Malaysia. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

Tapi nak kong abi keseimbangan bos kadazan pupusan guna di miampai do isap hozo do tau vino na mentok diti bos bos atada baino i kepenak do makasan itimpu do humansan kono kepakasan sendi kuasa ko do kebahingkangan dari ko posisian nu nga nung humansan papatak na kansanan kapakasan nu kuma do kinaingan kapanak diaw do kapunguhan do kebahingkangan dari ko posisian nu ingkano bos teko pasan da tadaw baina tapi naik kongabi kotohwadan do minakinongaw kasimban bos kadazan mantadi jam ko apatong pod minit min subab tadaw baino tadaw ko duvok konvong belum si zam tadaw tako daid buhan ko si zam sangadaw po subab tumindak tako daid buhan ko opod timpo tumahib aw pimanan namingkana giti ko sa imbahan bos kadazan aw pimanan na magitoto do tako na di kotohodan insan po damin na kinungo balakato si ma muntok na tako sa ngabian ito may mahumansan kuma disido ibabasan hozo misomo tabago Datu Claudius Sundang Alex.

0: Magsuko sa babamakale siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Jari sarang ay pagsukulan ko ni kaamsanakan mga si Paabay Masaba BFM. Ang abot na ni pamupus ito, jari nga mukhang pun bang aniya kakulangan ay sa pali ko ni kaam. Makakakulangan min persembahan ko kandi. Ay rupain na mapamupus sa bahan ko ang kamin din bisa la jiki. Murumurahan na pa yung kitab ini. Buwanan la jiki laban ni pahe kamin indaginis. Lawang-lawang la jiki insyaAllah. Jadi ana untuk ni kaam, da patay pamali taha umul akan kita magbak lagi dijaga keselamatan, dijaga kesehatan, dijaga Islam maka iman insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kono po telepon anak mo ni Katinam, am sino panawan huang, kono po sangulun amam ina, kalalapan no yo, kapo anak mo yun muli rapahun kono ranaw layan. Randano on kipasindangan mo anak mo yun, o yun, am trono lukawan nilo. Si honor lukawan nu anak-anak taka, pay pahusuo ilo, suko kalisang rakayahan kando onongon.

0: Asanang ba?
1: Jam kesiam datatuang iti na Sabah BFM ke pesilangan. Jam kesiam datatuang iti na Sabah BFM ke selimbahan berususun.

Kopi serangan do tuang tabnego kopi serangan makidong kawa gliti kasalibahan baru susun tuang tadau ke 2 ke 2 dah pada siam do tulan ke siam 2000 2 dah pada malam kemayan do bai do po suab lubang takona di tulan ke hopad au peribanan timpu do tumalip kia pengkuran na poboh nga ngususanang toda lidah setinan miampai pagenakan miampai dong tambalut teko anu na pakara jadi papanahan nga ususanang da kasari hara iba ko do ko tu ya na kago karja bay na DJ ya ika sedap nga yok kya bay na nga yok na kawago nga amura minisawali kay karja kabisanangan kumani ka jensanan posi ko tu mga malutahod na tuwang iti ang gisam na jam kahopadam 2 ang malutan na kuli kayo kaya lagalaga tani kayo tep tep parikata 22 na hapad ke tatuang bayan na harat Miss Sundayt jam kahopada tatuang iti harna pa Sundayt tu potonan id whatsapp idumbur asa isusiam apat siam asa turuwalu turuwalu teko 019-490-7878 iri whatsapp dahiti studio perikatan da patah dan da Sundayt hingga diti Sundayt tu kalabus tu tatuang itik ya senang tatuang DJ kakak nga au elani saya sangat dila mi Peter Kilan, hi Flo, kami senang ada tuang dia. Ka, hai lagi kuma dia, Peter. Ponsiko, mai dia, lega-lega, tetep-tep Peter, share-share. Abi Esbon Bon James, nakatod ko na sulay tit minggu nakatalib. Nga po na kusimbar ka daw. May kago po to na, ako na kakita di. It minggu nakatalib, Esbon. Abi Rubayan, o sanong tatuang DJ ka, sanong tatuang lagi kuma dia. Abi M.M. Suk. Asalnya di Jeff Law Pelambus Sundayt ke daw. Ya, oh, ba-ba-ba. Abi Nancy Lian, hi di Jeff Law. Kedaw di hi lagi kemudian Nancy. Abi Ella, kami senangan datu tuang tensanan ke daw. Kami senangan lagi. Abi Sarik Zone, Sarik Zone. Senang tuang di Jeff Law, kan senang tuang. Abi Justinus B. Muding, kami senangan datu tuang kemudian tensanan. Mantadoh Kinawin Muding. Kampung Karamatay Keningau kadaw dite ba ang pagludot paparang kulikas hindi kinakapati

Patulang masan ko na pa, paparang ali kayo sining, pamalihis sa ginawa. Iti sining mantali Francis F. Galuis, Ray Tanda, Pagirto, Katumbayan. Francis L. Galuis.

Pwesta dia manugo ang kadat ito para panisan. Kanta kan El Nino itim puditi o suhatanan no ang pikikiro katilombos bisong taong tiso. Tumanod pangantangan bobaswago. Kanta kan El Nino na pubay no nga bilog karikot rontog talugod teka adalan kulugod dot untok tulan ko siyam gisom tulan ka apat 2,200. Untok timpong kapanaw panisan awi dati antakan liod nga paingkuro po kantakan mibagal magalisun tasawot adalan kalasu o Korean Wai kigunod pusahon kapya. Milang mangilag kapailan bubaswago mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan o kalidasan tinan kailog ko ngayon pasaril.

0: Masih kau tu minat tu miampai kau dah tembayan aku dah intim politis sengingan dad kau nak ya makio ni miampai dah mayan tit apa mayan miss sendait nak urut malas keras aku polus baharun asulai tot manku pelambusan apa ngeludik kapisangan data tuang kumadi budak tius kapisangan tuang di Jeplo mamasa ku mamasa nako kumadi Liam dahil kampung kong ulu kota Bulud nunu habar no ka ponsikon di kayo tu mangaruhang dah ba sunday tot kapagulo manku pelambusa iti na panga sudati Esbon Bon James Esbon Bon James kati sunday ta padaw nga paingka hi Izan kapisangan sunday ta panga paingka ay so kay rakan nga kay rak na po mantad to tuang gisam osuaban o masadayan kawago ka no di ka kapamaray tila bay ka tili kayo rito sunday titi ay so kay rakan nga kay rak na po mantad to tuang gisam osuaban asadayan kawago ka also kairakan nga kairak mantad tatuong gisam asuaban asadayan kawago ka asadayan na padating nga asadapan kia Esbon no pamaraiti kayo may katili kayo reto sundeti Esbon idi also kairakan nga kairak mantad tatuong gisam asuaban asadapan kawago ka no di pamaraiti reto dari kayo. Hai Izan, kau bisa dengar ada tetuang. Susian dati no kaino, Peter, kenapa? Mari di kayo rito sundayat manta di Esbon, raitan au kaira aiso kaira kan nga kaira manta tetuang gisam asaban asadayan kawago ka no di kakapamaray tila. Balai ko dah mamarami tot pemalahan telefon ini. Hello? Hello?
1: Hello, tadam katong dia, sonang katong dia ay.
0: O sarong tutuang nagi isa gat ini?
1: Oh, ano pa tingal? Emang atang parole ito.
0: Oh. Bam, no dia pamarai to sunday tot. Ay so kairakan nga, kairak mantad tutuang gisam asuaban. Asadapan kawago ka, asadayan kawago ka. No di ka pamarai tila.
1: Asar-asar ang pang mangpusing ka ko rin nga iti do pati nga mantamad ko pagumbalan sa mada ba manik kay rakan nang ikanago
0: abay da ano di ka
1: tadaw dari to tumuro kay rakan pinggirak mo tigay gambar-gambar si tangat-tangat mantap ya
0: tadaw kya baba
1: panik ito
0: panik tumalo na pa na pinatahak nga ako ni malan ka maguti no kinangaw nang han patulong suway
1: ano ye
0: kaya ba pasiga
1: okay na ka niya
0: ba no di kayo pamarit kapisara nga datato ang robot Berto pasiga to miyampay da ha ano pamarit kayo dat sunday dat aso kairakan nga kairak mantad tatuong gisam osuaban asadayan kawago ka hi Didi senang tatuong madia ponsi ko tu miyampay daha maya live TikTok mega sheshe tika selimbahan bersusun abi Luis Leon tinggalkan kanta kadao ami friends tagirakan kanta yawin dah kada tagirakan kaka do kaya rak na bagya Leo Ben tampu gis kadao hi uncle posikaw

Hello? Hello? Hello? Abi Didi todok puntikan to na DJ ka daw. Oh. Abi isa pa kago. Nyo pamareti kayo da sundayet da aso kairakan nga kairak mantad da tuwang gisam asuaban. Asarayan kawago ka no di kaka. No pamareti kayo la. Maya na pa di kayo reta. Insama kay. Kamu no ka paginsamakan. Mayo ko na pela paginsamakan dila sa ano sundayet. Awi Diyos ni Udan it gambar di peng peng kantor ni DJ kanaw peng kura awi Noki kantor la Nox kanti kami serangan datu tuang DJ kami serangan awi Peter tinipi kantor floor kanaw haro dua TikTok ko de haro dua live TikTok ko. Abi moy justia tinggal kanto kadao. Itsangan duda sunday tudo kayo kepada pengkurang mangin samak.

Pansiga Maria Johan tumi ampai dah Kla Ignatius ka pisalangan da tuang ka pisalangan lagi ke Maria Maria mi isa pa kago Louis Leon Kawago katak bising abi isa lau di Judith gambarkan telo pensa katila dalig kada megari gambar di segari kerohang di Piramli balak dia tiga gim member sa gambar Kainga panakaray titi sunday tot aso kayarakan nga kayarak mantad tatuang gisam aswaban asadayan kawago kawano di kaka kayarak dot tingkat-tingkat dot kayarak ya saya nadi abi pita kawago tunik kontut di adok muna kapang kami senangan dot tatuang kumadia abi izan i barahim Ibarahimit gambar diri itulah di Piramli kena. Kya izan ya Ibarahim pindik. Awi Ginwa bikan to zirkon na DJ kena. Awi munakapang DJ Lumis kena. Pas kau Ayun Zakia hi DJ anu agia sundayt kena. Sundayt to pang apa engka Aiso kayarakan nga kayarak mantad tatuang gisam aswaban asadayan kawagok ka. Kayarak na pagkakamantad tatuang gisam dat aswaban asadapan na kawagok kayarak. Aba, i Didi, tabon kanta DJ ka daw. Abi teri gabil simbar ku na panga tuni pungit hilan natad kadaw. Abi majakong majuna na panga adaw kantala DJ kadaw. Noris Lajimin gambar pengir kanta na kadaw. Senang tutuang DJ ka senang tutuang lagi nga kurang ka mamarit lang arandaw. Abi izan ikan to tulun dit au nakakandot tubatir. Saya nadi kawagun na izan. Ginuab ekon matigya DJ kada. Ami France jam kan to minturug kerak kada. Ami Mirin anu kan kakantola. Mami muda ka pa mo kyo di stiling di ay sa korohang madap ka daw. Mami pita tulo di tausang kura ka daw. Didi, balan-balan kanta DJ ka daw. Malay ko dadat mangisamak-samak ya. Nung katunod na pangisamakan ko. Iti na pa nga akon katulun, akon kaakanan, akon katanaman. Tidak panga pipiaraan. To kan semak na di kapiyo. Ilan na di kayo no pamaray. Ay so kayarakan nga. Kayarak man tad gito tuwang gisam usuaban. Asarayan kawago ka. Akon yalo ben. Ami pita kawago manok ka daw Iluis Tasu. Arnagi kawag lao di Tasu ka daw. Ami Leo Ben burus nipon ka daw. Tangir-ngir ka kawag di pita. Ami friends. Semakit mati di kairak aisa kairak. Abi Josni Udin. Josni Udan. Burung tiong kanta kadaw. Ayun Zukia tungaw kadaw. Saya pakawagu Didi. Tingaw kanta DJ kadaw. Pusikori ko ito masa pamiyampay doha may ada tababayan Mr. Letiti Abi Izan iridikan to taso it Aparika Kyo DJ it Aparika
Kia DJ apa dah mengirak kadau. Haru haru kia tak sudah pandai mengirak. Mami polus kuag irkan tay tulun nasurai monong. Kon ketulun kang aku di polus. Mami Judith ni pun palsu. Awi Josie Mindong, karak matu DJ ke tau. Tembolog Sumadara DJ ke tau. Oh, ni lah ni saya sangat dulu asal ngaran. Sunday tepeng nga, aso kairakan nga, kairak mantad tutuang gisam usuaban. Asadayan kawaguf ka. Tila pa nga akon ka tulun, akon ka tutunaman, akon ka taakanan. Tila pa nga bagal da pipiaraan. Samak, di ka piyo. Samak na paginsamakan ko di kayo. Maya na, ano na po? Rita dali kayo. Abi Terry, kabisa lang ada tutuang di Jeff Law, kumana gede yung sanang tambalut ko, pintanud kesalibahan sa Babi FM Dusun, tutuang tarau kedua, tabi pibabasan ka. Abi, sela, mansawansaw kakanta lo, taha magisusay po si Simbardio lo, DJ ka. Abi, pitakawago, chichak ka daw. May na ba di kayo rito? Gorok kanta ka daw. Ami Zul, putih kanta na DJ ka daw. Ami Frank Kawago, wagak. Yusuf Luntaw, kapis na kan DJ, todok na pun ti DJ ka. Akan kata-kata naman iti, pipiaraan. Ami Budak Tius, burung kakatua DJ ka. Ami Muna, Tasu ka daw. Sikta sipar handphone kadaw kawago. Abi Marvin Joshua kapisalangan kadaw kapisalangan niki. Abi Paulus kawago DJ may darito man ko lagi rito. Hara di tegya yo ko mga rito kawago. Abi Ben kawago sisir kayo kanta kadaw. Abi Bay Josia putik kadaw munakapang piyak kadaw. Ya, panakaray titigisam dat bayanat eh. Mayan na di kayo, lagalagaw. Aruhan, na dad, arayt. Akan ka tatanaman, akan ka tulun, akan ka taakanan. Nga pipiaraan, ano? Ano it kawasan tako dat mamiara? Kuda kanta DJ ka daw, laod eh. Abi Charles Lejinan, ulan dati DJ ka daw. Abi Gilok. Justin Gatim, Karabao kanto, kadao. Abi Ivy Patu, Teko Putik, kadao. Abi Muna Kapangkawago, Burung Kakak Tua, kadao. Abi Frank, Kambing, kadao. Abi Pita Kawago, Selipar, kadao. Abi Didi, Labi kanto, Abi Yusuf Luntaw, oh nailan ko na, oh nailan ko na ri DJ. Tanda ha, malingkok kohok kalag garuhang ko, kadaw. Abi Loven, sangap jipun, kadaw. Marita Timpongo, tungaw, kadaw. Esbon, Esbon, kaulay ka lagi kaya Esbon. Kangam ka, pag-insamakan ko di. Abi majakong majuna nang benda walai kadia lo DJ kadau diti. Abi Lucia Anugia Sunday DJ kadau. Abi Morris Lajiman sapi kan taka. Abi Judith Sadagruk DJ kadau sikta sipat benang DJ kadau. Abi salah odila. Tungaw kanta da DJ kadaw. Sadag kalapya kanta. Tu pengingis kadaw.
Ivy kan korok kado. Pulok radio kali kado. Awi Mak McLean siyo. Kususuang ko no kagya sundayt daw ka. Ako di pala musta na sundayt. Haran na nakaraitin te. Ipolos ko ag bangkala kanto DJ kado. Oh, naraitin sundayt titin. Udi haras ang ulo dat nakarait. Humbalay dali kayo. Manandu isay nakarait. Ano pa marait? Ba sundayt tapadot. Pinata di Esbon. Also kairakan nga kairak mantad tatuong gisam usuaban asadayan kawagok ka hara isa na karay titi no pamaray ta pakakaditi nga kambing kambing ka ba isa na karay titi no di iya kari Franco eh France Franco ano ka pamaray ta nga ranula na kaya nga nakatuno da pamaray tu Zul Posiko Nordiki usulong tatuang lagi kumadia Posiko di kayo kada ko pamakilong tako pada sinding pamalihis sa ginawa iti sining manta di Felix Don sa Pisaro-Saro kita

Mentok papelo tay kamanghot kahampit kadat it kinayonano romutolongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dit okaban gwada panamapat jam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo telu onam siam apat aso walwalo telu onam siam apat aso

update paniti jam ke hopod telun hopod amisa minit toto tuang kakal pada pelan besok kuda sundait ya magi sundait aku pentim politi kada aku pa tengki ada ha kada aku pa ada ambalutan aku padi kayo nung madap kau ingga tambalut ko ingga karuhan ko min sundait ba sundait to sebesu ta penga pengka kinaha na di kayo kya tidak pa sundait semesuhut kan tadi Baxter Leoven. Nampak kena di Leoven. Sunday to pedang pengka. Anawau panawahan pa. Atuang nagi atuang patuangan pa. Sunday to pang pengka. Anawau panawahan pa. Atuang nagi atuang patuangan pa. No, di ka kapamaray ti kayo la. Pahila ako man, tad pangin sumak nila Leoven. Hi, Peter. Auro masamhin ti keke, ditbay na. Abi istilah odi tadau kadau abi Louis Leon tulan kadau abi Izan it mungkalat it mungkodam kantelan DJ pongkalat teman awal dan dek ya pongkodam mau tuang ni abi istilah di kahong kakan tala jendela titigawan kadao abi Teddy Achong kami serangan datang tuang di Jeff Law kami serangan lagi kumadi apa si kau abi Zul papui Lampung lo kadao abi Pili Boy aus ada gya harap ayo bagya masunday to ko kya ramay ti kada po it mamasan palambusan ko di napasan ni kayo kya masunday to ko po kada ako patingkad da makinangon ti kasalimbahan baru susun Nelly kapisarangan dato to ang nagi kumadiya po si kau ano ka pamaray ti kayo da sunday da Anawaw, panawahan po. Atuang nagid atuang ang patuangan po. Ka, no di ka ka. No, pamaray tila. Kapya ko dalang sa sandok giya lo. Losan pita ka to. Magkudala ko po. Abi Izan. Oh, losan ka ka pita ka to. Daniel meet under Abi Halima rumah sama tu gya DJ kadau Justin Gudau nuno ka pengudia andau klo oh penginduhayan klo kam malayo kadau kamu nuno ka penginduhayan dila aku karati aku kayla papela aku kayla papela aku kailang manginduhayan. May gaya, Leoven, ano ay ako panginduhayan dila? Pawasa pa daha. Abi ginuab, abi gandila, simbar ko dah, kadaw. Abi isala adila. Reda Alfian, hi. Hi, nagi kumadia Reda, posikaw. Cermin mata kan tadi je kadaw ampita tetaban kadaw abi kahung kawago potoban dot liligawan mangiwang kadaw abi Justin Gudaw ta kanan kala kadaw ako ni bagalat akon ka ta kanan abi Zul malas masikila Mingkalo baik ya Zul. Abi.
Abi majak ang maju na, dyan dilawalay na DJ ka daw. Mamasang ang manutup lampung kanta ka daw. Abi gadi-adi, nunugya sundet DJ ka daw. Sundet ito pa nga pengkak ya. Anawaw, panawahan po. Atuang nagid, atuang ang patuangan po. Kano di ka ka? Anawaw nam, panawahan pa kawago. Atuang nagi ang patuangan pa kawago. Kaba nga ako sangkura kayo lang, ako karati pengkura mangin samak nila. May da it sa nga no sunday titi, ano ayaw ko dat pangin samakan diti sunday it? Pawasapok da. Abi, Denny, Daniel, ikan to may panakot. Kalagi ya. Mabuli may panakaw. Abi, Reda Alfian, alundus daw rasok pombo RTM Rikyo. Buli akong makiano, umboli DJ ka. Oh, lumis kaya rasok mo. Gumuto, lumisan dabay na. Nga bagal inga pa jalan dahay diti tinapanga minan unsaya awi ginuab kawago madaban manungkiap kadaw awi Joseph akahoy ina a masik kadaw akahuli na a masik kadaw mingka labay-labay kya. Abi izan kawagut tulan kaboda simbar dila tungaw ko. Parao. Nga, nadigi ay isang anong sunday tindi. Oh, di papayla dat panginsamakan. May da, panginsamak-sama ka. Isamak-sama kay da. Abi Zul, ikan to may panakaw. Har, napag ya, may panakaw. Panakaw, napag gantala. Abi Luis kawagu walay lampo kadao. Let's go na. Abi Jose Mindong, kadao om sedap DJ kadao. Abi Stephen Lojaya, madap tatuang om masik tadao kanto na DJ kadao. Hi Daryl, kabisarangan kumadia ponsiko. Oho, awkward line kyo, aloyoven. Ami Izan, tulan kang kuda nga gawar ka di karuhang ko kadaw. Gawir. Oh, siapa kago? Izul. Oh, itinuti. Ami Sign cube prakantala. Tadaw mong kalat musik tatuang mong kadam madap re DJ kadaw. Ngami dah kyo. Tadaw na pena among kalat, tatuang na pena among kadam. Tumadap na nagya. Obol CEO official harus sinding ka kadaw. No sinding, ogo mo sinding. Abi S1 kawago tikus asta wulokanta may panalab. May pangalab damil. Abi Teddy Achong osasagya ka biya na ni Jean. Dangal kanta na ka daw. Abi Didi kawago puwak kanta ni Jay ka daw. May ano pa di kayo? Ano ka na sunet di Leo Bendiri? Anawaw panawahan pakawago. Anawaw panawahan.

sundayit anawaw panawahon po. O tuwang nagida tuwang patuwangan po ka. Luis Leon, kicap cuka. Haro kicap cuka kya? Kada pa magandad ganda to ko po ng galati manahak na panginsama kanit sa nga nito sandayit nga kada ko po paparang ko pali kayo sining malista ko pag ginawa i Teddy Achong jam kanto na DJ kada ko ami Nelly kicap manis kanto na DJ kada ko isban i matuwi tanggirak sa ralamta ami Daniel Kawago kada di oho, nakingkid na tuwal ni pasuntan sa kanta ka daw. Ami Izan, tayo balita ta kanta DJ ka. Ami kulamat ta daw om tulani na DJ ka daw. Joseph Batilu, nabalaw na amo ka kita. Tinggaron kanta DJ ka. Isala adila, J ka kanta na. Ami Katirin, kapisarangan na tuwang DJ ka. Kapisarangan na kikumadiya. Katirin, pausi ko to miyampay daha, makinang daha. Kadali huay, tap-tap kya. Laga-laga, tan tap-tap na matat, magisusunday ta ko. Tap-tap, follow-follow, share na ginitit live TikTok. Ami Jalaw, tadaw bukaan jandila ang langaban. O tuwang tutupan jendila ang blongaban ka daw. Baba po niyo kung pala sining. May padagya po niya sining ka ni Izan. Ami Teddy Achong. Rinagi DJ ka daw. Oh baba. Kinangapali kayo ti sining. Halima. Mangiwang mga ngabtantaban kanta ri DJ ka daw. Ami Obo. Oboy. CEO. May galeri. May gyari sining lagu-lagu baro ka daw. Ami kulamat. Mung kada mata madap tatuang ina DJ kada. Kada ko pa kada na di pamarait paparong pa di kayo sending. At taliban mati pamarait kayo. Barahan ka di France. Abi gawir madudaw ikanta na lingan mamisakot lampo. Mamasang lampong na DJ. Judith saramin mata kada.

kuanin to konti no kya sinigila. Apatan to kawa gudat Miss Sundayt. Nga panakarait di Sundayt titi no di nga pangin samakan. Ako kaila mangin samak. Sundayt di anawaw, pad anawaw, panawahan po. Patuang nagi da tuang ang patuangan po ka. Kamno di kakapamaray tila. Teddy Achong. Kihoy. Aramay, aramay na kapiyo. Ari, ngam na dharot. Tarungakan ka daw. Ami, mamagas, anong tatuang, magtaban. Minanawaw, mangiwang, longaban, muti lo ka daw. Oh. Ami, Izan, otapot kapiyo DJ, idkaramayan na pa nga, magaliso. Magalisahok na talab pa na. Aramay na kya, Izan. It, okay lang manari nga. Kaulay nga, huya, Thailand manari. May kulamat. Ming kulupot na kumot. Madap na nga tuwang ka daw. I, Johnny Sundang. Tinimpusad walay DJ ka daw. Ami Paulinus Gion, karikat, asal ang tatuang DJ, taparo, nakarikat ako na hitid walay kada kadua to kanulain. Ako po, nakaila nunusulit, kadaw dito. Naini, kapisanangan na tatuang taraw ko talo DJ ka, kapisanangan naging kumadya, Naini, taraw kadua, nagilibay na kya? Ami inanak dawangan, hi DJ, kapisanangan kumadya ka, hi naging kumadya, kapisanangan, posi ko to, miyampay na ha, may live TikTok. May na di kayo la Rito Sundayt. Anawaw pad anawaw. Ano ka di? Anawaw pad anawaw panawahan po. Atuang nagid atuang patuangan po ka. Kamu di ka ka. Ako kailang mangin samak nila.

Ano ka, pamaray ti kayo, may hindi kayo lagalaga, tam mamaray, yeah. Teka, man ko na po, pala, pamaray ti la, nung ayos na nakarayt. Awi, Roman Rings, kabisarangan totuang ni Jeff Law, kumanig itang malo sa Bawi FM, idong ko na po, kabisarangan totuang tarawa ko, dua ka na dito. Awi, Esbon, ako sabu, tayo klangot, kadi angkol ka. Ayun Zukia, mamandak turis na DJ. Mamadak turis na DJ ka daw. Oh. Naini, mata kanta DJ ka daw. The Living Good, model mamakai seraminta item. Mga daw. Magisusay pa pamarait kaya nga. Nga, di kaya panginsamakan dila. Ako di, kailang manginsama. Ako karati dila kamayan daw. Friends, saramin mata ka daw.

Dan nanti jam kehapan 5.62 minit tertuang. Rohan, adik, apa pesan? Gawir matu daw. Mengitam kantor takabuk na DJ kadaw. Ami kulamat. Mung kodam mung kalat datik DJ kadaw. Izan, hara itulun kah? Itawan itusimbar daw ka. Hara itulun kah? Itawan itusimbar daw ka. Ilapat susimbar daw nga ako sangkuro dat karati, kamayon na pakantan lang nga isa at kawayaw yan. Isa ko ngaya-ngaya. Tadaw om tatuang kanta DJ kadi Paulus. Ami Judith jam kanta kadaw. Ami Didi, rate na pada DJ kadaw. Aw kada di kya Didi. Aw kada. Ya mawiyawi na di kya timputi. Ikon tiho kanto kadaw. Asan ang kanto dat man kuno pa pala ila pa maret. Nang gada ti hara it minamaret ti no kanto ki nga aw kuda ti karati la pa maret daw. Kulamat ka na, narayta, kaywan dati. Gano, kaywanan. Dene, kada po rayta, papatawas ako. Harap akakamburang ano. Papatawas akamburang. Abisa na akamburang ano kaya. Ami, kulamat yaman na minggo ka, gumanataw kayo. Baaw ko ni Raytan. Ami, Zul, binabang telepon kanta na DJ. Ba, mga murang-ranga pa ka. Mani na kawag minggo tisa ka na. Dedel kawago no kapya kandas. Anakal kanya Dedel aralam kapya.

Tisa, mani ka, mani na ka gumingo tisa kya. Paparang ko pa ni kaya sining ka na po. Parang ako mangirak. Oh, wait nga, kumbro ka.

Dua sini minisut darang di kayu om di tino sini manta di John Jerome ano ay ako katapatan. Pansi ko di kayu pansi ko di kayo dit minampay da hamay ada to babayan mi sunday to ko maro ko pa sunday o itan da bingo di sa sunday titino di kya mga mura nga pakakaya la mamuri night po magyumano pa marait anakal ko nagya.

Hello, kopi serangan Dr. Tuong. Pusiko na didi to mintodos. Ami Francis Kawago. Asano Dr. Tuong dia kia di Jeff Law kada di tip. Pusiko Francis. Kada pa Esbon, man kawago mingkuti sarito. Amiti sundai tatahuri na di manku pagiraita di kayo. Sundai di Ranto Mantad Kota Bulud. Sundai ta padawa nga agumu watang aisa tuod ka. Agumu watang aisa tuod ka. Agumu dati karai titi aruhai dati araiti. May dari kayo raito. Agumu watang aisa tuod ka. Ano di pamaray tila sunday to agumuwatang ay sa tuod ka. Agumu dati karay titik ya. Agumu at karati to awsang kurdat. Ano? Aralam? Angkal ansam ni panangko DJ ka daw. Ami Didi, tangko yung kanta DJ ka daw. Judith, paringkanta tabo. Paringka tabo ka daw. Ayun Zukia, binarang ranahan kadaw. Ami Francis Guntis Sibor dot ranahan kanta kaya DJ kadaw. The Living Good pampad sagirat kanta kadaw. May na pa di kayo rito. Ano gyari? Agumawatang ay sa tuod ka. Agumawatang ay sa tuod ka. Ami Izan tulo kanta tulunit ita bukiri kada nakal ka nagya izan audi sedap de bay nak ya para kay rakirak ya padap di kasarap sedap di kasarap ineni j binatang dumakanto kadaw amisha bokok ranahan kadaw sepakago Esbon, iriit saling kunut matu na DJ ka daw. Saling kunut na pangano Esbon, ako sangkura karatila. Ami Didi, paray kanta DJ ka daw. Pansiko, follow, pansiko, like, pansiko, share. May pala kapiya, share. Parikata kapiya, pira na pa share. Kayo sa lingkunot. Oh. Awi, Paulus Quag. DJ, may rito, orhoy na. Aray, tsara po ko na, kadao. Awi, Ain Jain, machis kayo kanta, kadao. Ben jenazah alongun DJ kadaw. Abi Esbon, ami talinting di mengerilitri DJ kadaw. Paulinus Gion si beranahan kati ami Justin Katim kadap kanta DJ kadaw. Uncle Onsom kondidip bagia kadaw. Ami Francis Guntis toy ko binuluntong dat ranahan kang kuda DJ kadaw. Oh, harun na di na karati agumuy karati iti sunday. Agumawatang ay sa tuod ka. Pamarita pangkakaditi nga siber dat ranahan ka. Harun na karati iti no di kaya pansiko na di kayo. To minamarita sunday. Amit pinapato da sunday. Apo na kalamba sunday. Kalakakway. Mankago awito dat. Minggu tisa. It on arrived us and at Tino awitan na minggu tisa pagi raitan ka agri kayo gisa mi ti paditit ababayan mi sulayta bayan apon si kotu minampay da ha minangang balut da ha nung adalan dat kairak nga kada kakuay kya penuh hapsaw na patawad ba makinoto ko na sinding pamalih sa ginawa. It is Sinimanta di Harrison M. Tondo na Cagayan.

Itakaw na pa nga, kiguro, kapiya maginong waig di Tabagal, matad ko waig Thomas. Maginong, anam, gisang walong kalasang adaw na pa nga, Kabagal na. Nga ilo, mantong lagi, ano, kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang alidasantinan nga atabangan. Nga kailo ko, maginong waig di adalan kagubo nga awdang iasadong, to ilo bilag kawit dat awanit ako waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sunduk po waig to matdo po ngatadal kalidasan to ko, nga kikudo nagid adang at panginginom.

0: meneguang kakatahon tadanta kanon som pamugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan anding geluanan papagirat kuasa sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong patingiligan kawaigan olud om kainsadun mantan wansoy karatan talib pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.
1: Harada tapadam 5 minit ari kata jam ko pandam 2 datang atong tabne ko harap di pipiro pasining dat ko ni ko nga pingkuro pa po si ko kada ka kuay dong au na tumbaya sining pagyunyo na kya mani na ka gusto ab iti sining dat sumusab na sa sumandak ranaw hiti iti sining man tadi just ready gusip written sumandak ranaw

0: teknologi ang inovasi Sabah manwidang dahong pagsat.
1: Ato da konsol kumayang pogon yung panahon gisom do tanaw bayno.
2: Kinongo, ahal ngabi babay no, tanaw diti.
3: Om tanudo o kapoyhan kababago, idsuang om habus pogon.
2: Tanudagay, doin abal kinoizunon, kotohuzan kadazan tikid tanaw.
4: I-point tunod, if RTM no po.
5: Megeta moy moy ikot na pada jam ko nom tong pod minute nga ang audio setia balo pogo nom tuh da bala tada ubay na tapi ko ngawi it lahan do point tunod o sabah mamodimpot di poton na apat lizong tu mambuhoy da taon diti am namot ino unsubon o mangunguntilik ra kinaisonon do sabah do manizuk kaganan tumaw om gas adi ang audio zoy no do jam ko nom tong pod minute dong subab ano head man tad bay no tumiyong boss na po miyang payan agay dahil kasembahan boss kadazan na ikot na si Oswaw tumay mo
6: kung subong toko do manginom vag topuak do hobi o gumu mantad ko vag tongomis manginom o nam gisom vahugala sangadaw kaganop no nga mozo ino kumakapagatan om kapakyanuan taso sumuhun montok mintong kopyarangan o mintamong koy dasan tinan. Nga, koy hoko nangku, monginom do vag topwa ko hobi mantad kontob ipinunuan nga kapagavit do kabahingkangan kumakoy dasan toko ho hobi no kumahuhun sa tawak iasang sagan do pakalaja do papahabus gin mo vag itinan. Mantadino, sundong tu manginom vag topwak avasi muntokay da santoko nga patut do paghuhonon nogi o kopyadangan pintatap.
5: Miampay toko hozo di Jesse Salarik tapay ko nga vi piniku namahan.

0: Bini ko namaan, dabari ko nga, Vi.
1: Bini ko namaan.
0: Ozo di Jesse Saladik, dabari ko nga, Vi. Nung kapit ako na jam ko, nom na dubo, ngopod minit nung usubari pagunta ko. Dahil ko sa imbaan, boss, kadazan. Dabari nga, Vi, di papataon dada tanak mo, gad mo yung sikul na nung subabdi. Kapi boss yan, kumari di Ozo. O matumazan sa daw, mamaso na daw, at ang kangaw ko sa daw nung subabdi ti, papataon da mo. At anak mo gad mo isikul. Tanto na do kibadati. Oh, gumubo ko lalaho bo. At anak nga bi. Oh, bino, dadong subab diti. Singihan, no, aw dati. Oh, susu, sa dati na mumusik dati. Kana bagya baza. Dat anak sikul nga bi. Oh, kumatap na nga bi, tindahan no, no. Osamok, naday, sikul, sikulan, dat anak. Hindi, kopi pasyan, kumada di Ozo. Muni uni the radio, or radio di Ozo, na si Zambadam Dubat, Tiktu FM. At ang hodan, tamay mo, mamihi, dati kasembahan, boss, kadazan, sa bahagi, dat amaw, di Ozo, dati kita daw, montok do, papon si kau da ginawa, sangyan, ako taguvang hobby, no, timpo diti, obobo, kasi talo-nalo na nung asubab diti, hansan, tamay mo, kataboy, da tumuguvang, da talo-nalo, tay ko, let mamaso, papanaw, da kulita, di obobo, kasi talo-nalo na nung asubab diti, ponovon, pamusaban, ponovon, ginawa, sa pipa, pantang kumati, so, tiso, tu, sabi, abi, nga, mamaguno, dalahan, nombo, dalahan, dino, pakazan, doid, nombo, na po, apan ko sa nguhon na to ko mamaguno dalahanin no sabi abi at pinayat ko sabi abi atuhunin na mamaguno dalahanin no day papakaza day nombo na pong ozon niya zuna nung subabliti minsingi ho to ko na mabawas na kadazan minpay ho zaw di Maria Kadaw o ang pihunan ka di dyan niya totong dahit ko simban boss kadazan ikot binasi o suaw tumay mo.

0: pipasyan tabi Malaysia Madani Baino kinongona di Dozo Abal Matat Sabah VFM pembusan ku izo minami sugali anduini kapaguhon na po nga tuhod abal idnahan point tunod o Sabah mamodimpot dimpoton apat lizong tutumambuhoy do taon diti unsubon o mangunguntili kinaizonan Sabah manoizo kaganaan tumaw om gas abal pimpano. Idlahan po intunod o Sabah mamadimpot na dimpot o napat lizong tutumumbuhoy kapas pinaposuhat ako ang hobi do duvotitik o nom lizong koy katan tutumumbuhoy gisom di buhan kavaho at umbazan di vazon muntili dato sa ripang lima haji hajiji haji nor do odimpot o tangzan di hobi apantod it suku kuma kapat gisom bay no nakotay mo o Sabah do iso titik iso lizong koy katan tutumambuhoy da sa pamagunan om iso titik himo tutumambuhoy suang pagun pinabos di Dato Hajiji Dato Seri Haji Hajiji di ontok pinapoy magon do JSK Mantanani Islands Resort kabago di sido kakal minggi sa mga kapalintahan pagun na papatanto do kasunizon kaganaan katumbuhan ikano manongkitopong om apantod manakaday o palantagazo katumbuzan Sabah do papatanto datuduban menguhan do penginaman miaga do pianitan katuhudan mintamong kinezonan pasahi om papahab do komungan tuhun magigizon minabos i Datu Seri Hajiji do kamoy diho kapoy maganan do JSK Mantanani Island Resort do papangkub do kapopuban na atus onom ngopod lizong linggit no po nga mipahod na miampay na dipoton po gun mantok na mamagazad na hobig o gumu tumambuhoy o papataon da kagaganapan katumbuhusan po yun va it kavaygan kotabulud resort na nakamoy na kiva na vahong na padam apat villa o kagaganapan o suaw sandad o ning kakotaon na hobi binasi mantok na mamagazad na tumambuhoy di magiyom tapuyumanan authentic. Kabago di sido, mamasok plintan na maguhod at ababasi dahang sa bagi na kapataon daan tumuguvang na taon tumambuhoy Sabah duvong ebu duvong padamtu. Taon tumambuhoy Sabah duvong ebu duvong padamtu o konop ako kempen to tumambuhoy nga iso ababazan muntok na papatongkop do pagun. At tumuzan ni sido na ningkakoton sa Sabah sa bagi na tikoton ikano manong kitapong apantod om kitapong binon ano da pakavaksaon da miyampay sa kaday sa vyavi tinimungan kagumpit. Unsuon mongunguntili kinezon ng Sabah da manezo kaganaan tumaw om gas. Minabos di Kumunduva Vazon Montili Datu Seri Panglima Masidi Manjun na maza na ningkokoton pamaunan tumaw om gas kano na mangungkab hibang kumada mangunguntili kinizonon papahab na kaganaan panginapuan da yoho da okon na pakahumansan kumada kaganaan ikiva no haid.
1: Kapansan niya na kundek tempatan ambil pulang ini kediakan diri katang kemahiran agar mereka dapat bersaing
0: natu bungan idatu Seri Masidi da kapabalan ikahapas ng pinapamimagon na pitimungakan tagazo taunan ko isan menguntilik Malazo, Malaysia PKMM it Sabah it Pinampang pinabawas ti sido na magisusuway kuntilik pinataon da da Petronas om company tumaw om gas sa pamagunan ipapanaw da katoynan it Sabah nga mangunguntilik ni zono na patod da mangintong da kiva na pinggisaman om kabahan ni Gunon matok da mumpasad da tenda om nagi ko panong kitapong da magano project ipinataon da da it pamaunan na kamoy. Pabuon na pamambasan na book sa bagi na institute katundaan toyhan ang binakas tuhon. Hohabino na tumaguvang na kasimbanon teknologi, kuhigkangan na tinodo, ang nabos ni Montili Balajalan Science Technology om Innovasi, idato James Ratip, na biyonogi o kapahing kabasan katoyinan pamambasan na book mantok na manak kapahihan kumandatuhon magigizon habos kakadazan. Minabawas si Sido, di untok pinapayamagon at pintimungan Pustakawan Borneo, duvong ay bu, duvong panamonom, it kota kinabalo. Pason di Sido, pinahombus, di panakadayang muntili di Sido, i Jordan Jude Aaron. apatut do gumonop nogi apakah kelaja da pembasan buk demi ampai da kebahan da teknologi pagudan da kepaihan om pemusau taba moy da kanu menentuduk da tuhun magigizon da mintong ketepatan da kepaihan kadi Datu James pitimungan pustakawan Borneo duvong ibu duvoponom iki tuhu da oitan do AI dalam inovasi literasi dan transformasi maklumat navigasi pustakawan masa depan namun imung ino da tong pulokis pemesan buk pelajalan penizukan da mantad Borneo abalo peritinga sumoimbau da mantad Sabah VFM kusembahan bos kadazan
2: kakal ko po makinangaw abal ipogun
0: isa pabagu kay man aw mananay mo da kaponjulan konsert huhumozo sa pumagunan Israel Houghton it Sabah dahit ko intahangan ako tinanan Islam patatangkap Sabah usia om NGOs ngabi da Sabah Islam Sabah da monopot da aw mananay mo kaponjulan konsert na kamoy ino akon ko hal agama om tay ko tinaw ngak gompit na miyampay ning kokoton pa yung kapsosanguhun kokomoy Israel manta dino monodo o usia om NGO Islam Sabah do luputan pulis do aw menemo o mengunsub do tinmungan menguasa do pa panaw do penezukan do hang kumadok ponjulan konsert na kokomoy kogi ginovo misampu o magipapantang itpihatan do tinaw om agama no pangakunsi da pihumagan na nudimpot ino da bahay no. Nabawas di adun lumadan itatu Ruslan Muharam na pisan dino na dadi da vinakas da uma. Pinabawas si Sidaiti nantok da pinapatimpo na penandakan Maulidur Rasul sa ibu apat ngatu sa apat keperumbah hijra na zatan da Uvang Bofet. Mantadino na bos di Datu Ruslan na tamoy mo minggisom o kapulintan pogun do mintamong katundunan tuhon ngavi o ekonomi na kinizunon pabuon na mazan magsusuvay pinggisaman. Pati hambusan na papayinkabas na babazan kung kuba na kinizunan pasayhi om katundahan ekonomi o tamaw it Sabah. Kampay no, mazada pinggisaman papatindoy da onam ngapod piatus kinizunan tinda Sabah sa bagi da tahun om dimpaton da apat ngatus ngaybo hektar kokobunan kazu pamaunan om nagi menanduhi tahun miagada project pamagampizan tahun pinobi kwamut. Nabos di mohengon patunod bogizan pamalanan om katundaan hintun kakadazan tagazo kota Kinabalu di BKK idato Lifred Wong kapagukaban dohang dino di kusibatan na kumada ekonomi otomo om pidagangan credit carbon. Pinabawas si Sidaiti dahit pitimungan credit carbon om ekosistem ESG dubongay bunu pupunonom id kota Kinabalu. Kokomoy da pitimungan dino ahansan i datu Lifred do kapanakino do kapaguhonan om atag tawasi matag da pabu credit carbon subay ko kapanak da kaunalan kumada ekonomi om nagi pamagampizan kinizunan pasahi moy do apuyumanan da tuhun nga visaba. Hobi opod ngaybo sumikul ipto tangkop Sabah nakanukaw nalaan mantada magisusubay babazan katundan science, technology, engineer o mathematics, STEM ipapanaw do Kanoko Phillips da miyampay do tambahut strategic om kaupisan balajalan pogun. Pati hong buso no hang dino mazado STEM forward duvo ngaybo duvo pulunom i mombi kumado vinakas inovasi ang patundan kladja da itatanga tinimungan tongomhok Sabah. Nabawas di President Kanoko Phillips Malaysia i Connor Dun da katundaan na kabahan ni Kinezono na po dino ang sumogizan na matada pinggisaman timpo tanaw kompani dino it Sabah. Ang mapatut na mipahut o katundaan bogizan vinakas na miyampay ko po puvan na kumada kabahan Kinezono mo'y da katunda o tuhun nga vi Sabah na maguno na kasibatan ni kayong buhay. Tinubong si do da ito panutuban STEM forward it pamamasaan buk pagun kota Kinabalu. Pinambit nagi komatan pembelajalan STEM kumada kaupisan belajalan pogun mentok nagunon it sikul ngabi totongko pogun. Onom ngopot naka danday nakakanday di kiningaw kano ko nalan mazan magisusubay babazan sinar for you duvong ngay bu duvong po domonom may agadaw pinggisaman mamazaza katarak o zuvon may ampay hamin pungusapan University Malaysia Sabah HUMS om hamin pungusapan kiningaw doit kintahangan do HUMS kapanaw do sinar for you ina koswang no di do taon kumuha tofu do mantada pinapoint tutun do duvo ngay bu duvong padam apat umnak panak na kaunalan kumadop atus duvong padam iso nakadanday. Subay ko papataon dada pangusapan na kumasasakan katarak kapanakak nogi o kasibatan nogi daw ababazan nino kumadan nakakanday di ako kito mahik do nogi kapoing kabas do kahansanan pa panaw do kapasizon yung pa misusondi om kikatumbazan. Kinubuon pa panaw do sinar for you na dadi hansanon kumado HUMS montok do papati hombus om papahaping saman dino moy do hobi o gumutun sabah do kanukaunalan pangusapan katarak di timpo di Timikot. Ipungpusan kinungasupat ito ho dabal. Idlahan pa intunod o saba mamadimpot dimpoton apat lizong tutumumbuhoy ito niti. Unsubon na munguntili kinizonon saba manayzuk na kaganaan tumaw om gas. Inkaka niti abalam tat saba VFM o mambalang beritingan ho di Donny Ijom na matat bogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Ellis Marius it Boss Kadazan. Salam Malaysia Madani, Kopi Bosian.

Dabay no, jam ko na mapat ngam ng 2 minute ang sabari pagunta ko. Dabay ko nga vi, at api na nga vi, di pa kazan kumaday da kakadazan tagazo ko ta kinabalo. Inko dati ako zubo o lahan na dong sabab diti, timpo diti jam ko na mapat ngam ng 2. Miso samok da jam ko tu, bobotok ko di, dabay ko nga vi, doit lahan do jalan, jalan pengalat lokawi diti, da dong sabab diti, pakazan kumaday di ho, lokawi. Reko Sabindo. Day da lahan da diti jalan Pan Borneo Highway diti kibado kigaganaan da kulita da dong sebab diti dai totoning diti kita na pa diti nga dai totoning dai kampung Muk jalan Muk di Notre Dame ngavi dadi kibarati ko bohingkangan nam kasosono dati pemenahan tadao diti teko dong subab diti maza diti jalan putatan gisom na do dati patagas diti tebrek ko ngavi naikot ko sa bobo dong subab diti dai jalan putatan nam patagas gisom da patagas diti nagi nung pakazan dai lahan pinampang jalan lama Pan Borneo diti jalan lama papar lama dait pinampang papar lama awsong ko bobo da diti gisom na pakazan kumada deho it jalan pintas aw posong ko bobo da dong sebab diti jadi obuli ka dati da guno na lahan ino guno da lahan ino pakazan kumada it kakadazan tagazo kota kinabalu tu huhubaw o lahan ino gisom na deho it jalan lintas dait jalan lintas mabagot pre ko ngabi dait jalan pintas jalan lintas diti awsong ko bobo da dong sebab diti pakazan kumada it kota kinabalu da diti noid lahan putatan bobo takudi nogi dai timpu diti dai jalan kostel kakapado au posong ko bobo dong sebab diti ingka nagi dai jalan Matsaleh dai pakazan kuma dai sikul da maktab sa mga au posong ko bobo dong sebab diti update maza da jalan Tuaran tebrek ko ngavi okito dia zu okito ko da diti pemenahan diti au posong ko bobo huhu bau kozo do dong sebab diti dari jalan Tuaran bypass jalan UMS dari jalan do nuketi jalan Sepanggar mama sono manggumo kulita dong sebab diti dari timpu diti bagi akon ko dong sebab punga timpu diti bo nembone handok anu ko do mengguno de lahan dino pekazan kuma dari sumuang dari kadazan Tagazo kota Kinabalu iti na pipio lahan tapi ko ngabi pihio na lahan dia zo do inko do aw kadati ko somo do abobo hatalun alun dong sebab diti bonehan kiba ngozon dia zo do sisikap kano ko di do memihi do lahan no habib nasi bontok do pekazan hobi na tapi ngabi iti na pang pekazan kumadet kakadazan Tagazo kota Kinabalu tumiyam bos de kesempan bos kadazan tapi ko ngabi miyam pay hozo diti hozo di Petrova Katrina Justin vazapi pusan.

jam ko tu do dengan sebab tu rekong abi kada ubai nak kata ngopo bohan kasi jam du wang ebo du wang ngopo do menom ni ambos dai kesempan bos kada jam tu rekong abi do timpu ni ti at pening abi de mama sa do mengusa do tinan do dengan sebab di ti kopi bosian ko made deo zu muni uni of radio do ida ko na po makina ngau maza do telefon apio bitovit dai miampai do earphone ngerti teko headphone nati. Ingko na palahan ezo na makinangaw. O, minkana kita pinay nga vidi. Mamaso natin manginom do Vikinaso. Maso mga kano dong subab. Muntok do dong subab diti. O, minkana kita pinay nga vidi. Mamaso dahit pito muvan na tadaw bay no. Nung ba natin pito muvan ni no? Niaga na dahit pito muvan do Manggis, Kampung Manggis di no. Do dong subab diti. Kapi bos yan, kumbade di ozo. Sabi babi, makikinangaw de kasembahan bos kadazan dahit pito muvan na dong subab diti. Bahisan ko siya zoom yung paila hozo data sa salok hozo di Dennis Primus imbayat siyo no ambay no hozo di Linda katawadan.

Kapataundaan di mikaw pa na sando tumugubang ko susan. Kantakan ko zubo na ko hobigon tab hinasu toy el nino edning ko koton uha-uha o ang pisoso mo kati hambus isang taon nikot. Tumanod din ko koton ko zubo tavan el nino timpu diti ko dimpot kontab tahasu ko zubo doon takbuhan kasinsam isang buhan kapat taon dubong ay hudubong padam tu. Kantakan hizud untuk timpu kenasan na to nga al sungko nga kantakan subay mega hisun siyabok akabas gontab hinasu om okwangan baig apatutabi on kozo. Munta kapayhan kapabagu kapasa sumuang idhibang web nadma.gov.my. Tamangan ka umahigan om kaidasan sundi. Koy ho miyampay ko zuzuvo posayhi.

0: Nombo na ba'y taong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na niti?
1: Oo, bo. Kapo di ko niya. Bono dito duminda do jam ko pod do iti. Nung noyhan ko na mega diti hinay, mugot na kita mamaguno zodok litas hindi, dati.
2: Siyaw, siyaw.
3: Ay, siyaw na diyo, zo. Ahad ko nang minindad.
0: Isiyaw diti ahong. Jam ko si Sam taho nga pagminit pa isi kayo minandad diyaw diti.
1: Oo, bo. Isiyaw na giminabos na minandad ko na mamanaw ka, no. Nung noyhan na gaya do sonod ko, mugot na kita mamaguno isi kayo kulitas hindi.
3: Kada ko hodong bo, no bo bo hodong kulita itindahan nun ditino.
0: Miyaga ko, ako na kay hodo bo, bo na po italo nalo ni timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magya mamanaw.
3: Koy ho ko no, o gumo ko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na daa kanto, liminuo vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan, kopongodi.
1: Ano vagu? O gumo na ko zo pangimbahasan no. Bah! Ano ba gwinda doon no? Ano no? Mamanaw to ko no? Nambanan to ko no diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

Siaw na kadi Dennis Dennis Primus Imbayat rekong abi nga bitak ko da jam ko tu padumbaho minit nga sabari pagunta ko dadi tapdeng ko ngavi da ikatawa da jam ko tu tong pad minit nga montok diti tapdeng ngavi di an nga na pabuzo da pason tina timpo da zo da pabuzo da pason da nga sabab diti dai panakan hozo tadaw ko to ho dadi kuma tapdeng ngavi da kita post maza da Facebook maza da TikTok maza da hobina dai diti WhatsApp dat sabab VFM miho ko do babuzo de ti pason ngabi kinaman ko papahombos ngabi sabab pason ni pinabuzo de zo kumara de ti hobino de WhatsApp sabab VFM nung aiso ko bahingkangan kinaman ko manay mo da pamahaban telepon de zo na tinabogya montok da pamahaban telepon omigo gonop na po moy do habibinasi dado ako dia pason nati to moy do kanu no kasibatan no vokon magu do pabuzo do pason maza do telepon hansa na iso do kabahing iso kabahingkangan kita preko ngabi maza do pamahaban telepon do pas diti timpo diti mo ay ko jam ko tu tongo pod minit do nga subaba mazan to ko magu miampai hozo di Presley Petrus ko to bi sinuatan.

Katawbi sinuatan ka ni Presley Petrus. Tumay ko nga bi ko kamoy da sinuatan ng no, katawbi, no? Light o ito, no? Hozo di Presley di. Sundong pa na katawbi o sinuatan. Tumay mo sangya na kagos daw na buto. Tumay mo dati da miyampay da sa gigison. Bonehan. Ginabot sa sanghon. Tumay mo piso. Aaw na ihan ng inkuo dati kapabuzo di kalalahan o datobi tadao. Pakazan tako bagoy so po hozo pagoy ko ikot o jam ko tuto ho pod minute na miyampay di ti panakan hozo tadao ko to ho. Miyampay tako hozo di IV vacancing tabre ko nga vi ohan po da magiduzo.

0: dikit ada ko tahu jam ko tu tahu ngapad minit kisam na jam ka vahu tahu ngapad minit mi ampai dai kusembahan bos kedazan tapi ko ngavi dai padakan ho zau tada ko tahu mega to moi mo da dong sebab diti tantu na ko hambus ko pason ngavi pinabuzu dai sebab VFM na dong sebab diti kinaman ko da papa papa hambus pagi ya. Aw na po si Batanom Kozon padikyo. Nga ba mikitikit telepon iti kinaman ko daw manoy mo na pamahavan telepon iti nga ino insado pa daw matad radio di ozo kada daw anaw ko so pason may daw ko si Batavokon daw papahambos daw pason di ho adi kinaman ko daw manoy mo kopi boss yan ko mali diaw. Hello
1: kopi sanangan nang suwap yaw ito pinay lizy
0: kopi boss yan nagiday diaw i sayda titi i Petrus kyo mantatambunan bah pangbuso na paso na Petrus
1: bah naluanan umayawin juga pagulupom mamasa na kun tambal na sawa BFM mga ni nampulan umani ni kayoknen nang i Abul Malik i Jolina, i Miliagom na Sandakan, Ros, i Judith, i Yagang, Yubut, i Thomas Patilo, sotop ngay makikinangaw na asama na may na man na pala ito ingaran na eh isang jetang pingamong na ngayon asama na may na kapisanangan na padaw atong umanga niya lalam kaya ka na suga
0: katawan na niya na ako po
1: okay ba
0: ay na nakapagu ko sa Petrus Dabay na kyo mazada pamahaba na telepon sumusot kinang audio zo. Hello kapibos yan.
2: Hello kapibos yan na niya oi DJ Suga
0: kapibos yan na niya oi Bridget
2: yan ikot winasin ikot dos wow
0: oh mika na gede dia om avasi magyan daw may no dali amu ko na kong ay tamu may no
2: amu
0: tamu mongis ma may no di
2: ya
0: ba pamuso na pason na ba nahibay i maso makinang uhud nunggo dati maso manginom na kupi dati dong sebab dati
2: ya
0: ma may no pamuso Bridget
2: tagupo maso manginom kupi yo sinabaan kung inungo diyo
0: kung ingis ba
2: eh oh diji suga ang si dodo oh. May no pagupom kuma nagidiyaw may ang pahit maganakano sabi ko kuma di mohoing ondo i Helen hansan di dasto may mo kuma nagidi tambahot ko di WhatsApp yang kadi Kim Lin Timfu, Kusia Bibi, John Tati, Joanna Miadin, Alicia Maitim, Cililim, Lolmi Inggang, Julita Judith, Patricia Nicholas, Biti Meko Mujuntol, Juliana Nong, Brinda Nandewensen, Vanida Tony, Joanna Ujang, Lorencia Bakal, Rita Samuel, Stella Amanus, Mary Madalus, Mira Bot Vincent, Emma Vincent, Nasia Martin, Suini Undoy, ngavi laking nga ando, igisom zip, ingampay ko no ngavi din no. Pasondo, tabian to daw katahu, tabibibasan kumadiozu, hansanay das, toko da tamay mo. Ino, katahu dan di jisuga.
0: Katahu dan di diaw. Ba, ino kapakyo.
2: Siyo, ako mo.
0: Ba, ano po?
2: Okay.
0: Dadi, biyoto ko mazari ti WhatsApp sa Bavi FM. O, muntok na ko pehan niyo, Zoo, i-jam, konom, it-sabat, no, abasa ako di tiki, o, kita ako na dati, dadi kumatapin ng avi, di, o, subab, po dati, jam, kapat, hong upad minute po, mino, pinapabuzo do, paso, no, WhatsApp do, no, subab, dati, ba, insan pa bago, may do, Zoo, po, to, do, kay, pabuzo, bago, insan pa bago, paso, do, Zoo, sabab, po, nga, ino po, i-jam, konom, it-sibo, nga, ako, kita, dati, magot, lagi, do, po, may dan sa pabuzo pabago pamahapan telepon kinungot ako sa dati baguti kopi po siya ni diaw
3: kopi po siya nagi diaw digi suka
0: kopi po siya nagi diaw mulia ka
3: paniko ko mulia ka kodo ho ino
0: oh, mulia ka na po dito lidiw bagya
3: pamahita ay ni bago No habano hoy sudah.
0: Basi bog nga musong basi pa to amo masam ni men.
3: Ayo masam na pali may muhot buhot na dinga dia adung dong au hun.
0: Oh bol dari susu sa bago di do mugad mo iklaja do dong sebab to asap po na bago ya samom ahamo bago yahan.
3: Iho na yo aku ya nga bah ana upi bahasan.
0: Bah pamuson no.
3: Kapaghun pa nga kumapahay diyaw anak no ang sawa no diyo di po di mama no si atihat di matul si Rakay Lindy no
0: ikay
3: kumaan nagkiti ata kinaupangan kinaupangan na wihit di kampung di rompong diti hapin na di tati tulat kumaan nagkiti gendut diyadi pasik kena hai tapi kalau nadi mantaku kyo das das kena di matu di no tau nagi hiwan ngabi o anak-anak ko ngabi hidanggo na pozo si do to hansan ju do ay dasi das ko ngabi to guay kena udin ngabi damo ako ngay tiga-tiga daho pani imat o da damhoy da mentong da kisa da yung untuk na dalun nalun do mikot da may kozaw da ang mahoing po di si sugang amuso na to kubay dati nanuti agumu i kambit kambiton nga ri may nagiri kahuang ko nga minoy di bago da hiti da magkinangaw da lodiyo kami ni Bridget di minoy po di bago jumpa da di mananahak do ngahinsaw do imadang pahiba ni mga maliyadi ko do ya tramaya ko ka na maliyadi hidas ko insan ko do hidas ko ang kotabian tadaw ko taho masamba yang takaw manikid tadaw to takaw na pumuhay na diham pangki na novan podi day ti umul di diti tahoy ng palidanwan ko liti di suga na i kaday-kaday diha na pilaw-pilaw da tadika i avin kalasin avin omison na nanya kano da kisa na dahon na kay katamang ay sup-sup dahin na kya ang santab na pili paingikaw dahin na din na da mga yup sup-sup na kapuvan na no doon na sup din na dahil ahanok ko nga diha no doon kalati amo kalati diti bos ko to papal ko ini diti nga nanggo nepo di mana gi diadi di ipinang adi mi naman ko diaw na ti di pinang adi saka ano dati di jisuga tawadan
0: bakap kapi sama bago katalan ino kapo. Ozo, matok na pangunsikaw kumada tambahot nga vi. Ati ko pusan ko di Gem Shop.

0: Zodi Jingle yan sa isok la jad bre ko abi magapit ako de jam ko tu apan ko bramhi mo minit ng usapari pagunta ko tay mo to ko pamahavan telepon de bre ko nga abi hello kopi pasyan
1: hello kopi tangan ko swabon ko ba dia DJ Suga
0: abi pasyan na kita dia.

0: siyang tanaw ko taho, kumana gini kawan-kawan na so, sabi dahil kampung mang, sa ino, pwede ko to ni Malyaka dahil nga, siya so, nang habi no-no-no-no-an ko tiho sa Unibay, no. Kumana gini edit, Australia, edit, kapi mo siyang tanaw ko taho, hansan sila nga to, nakita saan tinanong dahil no, kyo. Kumana gini dyo, kinupangano dahil no, so, sabi ay, si Jesus nga dahil saan sila no. Ongo gingo na kalajado tikit tikit ta daw.
1: Tomay mo. Tomay mo gingo.
0: Patahu atan.
1: Ang kada gini dia na ko po. Ba. Kopi ba siya doon ng sabab tada katahu ay mo boss api pabasan izaw Julian Yapar mantat kampung lintuhon tambunan kasibatan iti anangan zuda po buzuda pason pagu kumadi diaw nagi paganakano kumadi paganakan di datu Daniel Kinsik paganakan Otalian Bosingi paganakan di Antonius Joachim kumadi Koyokmen William Daniel Vidas Reverend Father Neil Bert Peter Maday Tenom Reverend Father Shabiel Francisco Father Rudolph John Joannis Romo Lawrence Homsabe bisi nakagonya pa so dipansa si Gundorong Kojun to meet you o minsanan tapunya itang bahot de dombo na po do maso makinang o dodong subab diti pason tabi pipabasan tabi pimbahutan ng mabunadaan tako na da minamangun teko kinuingan ama it syurga amen kaditi kuponong kotohod kadit Carlson Huguan Ansibin tabi kong nga vi matak do pemohis dong subab detik.

0: On my Zopo si Simba kadi Christopher Gini miampai di Mary Galanson dari kong abi dari penakan hozo tadau kotohu do dong subabiti. Tay mo toko da pemahaman telepon dong subabagu diti. Hello, kopi posian.
1: Kopi posian kuna jadi dia wai juga.
0: Kopi posian nang kidai dia nobal no.
1: Mabati, mabati. Jadi, tahu tu masih mengau dia minyak. Iya, kade.
0: Bapak musa na pasan nukio.
1: Mbak, ketawa dande dia wai sugal.
0: Kana gede dia.
1: Minyak gana po. Ang paghuhuda po nga ang kuba pa de diaw ang pagganakan mo ang sana na babaki kapag doon na dito kadaw ba ino dito kadaw ko taho ang kuba na gina tanako na dahil tawaw irita ang saan doon na babaki na kanadado din no irita ang nagagigidid yun manang ibang lago ang